ain.com.au. O falau sa ariel mai ni vevesi te mi o tona ile la kapia Australia. Ina o ia falia i lungo a wala o so tenga lo tele o le malaia o fa tuntel mai mo tenga te kei. O le tolu o falau o le tomat jai sa mo ni sila sa lau lo tele ne ti polo silver ferns ni sila so lo naima Maria Tutaia. Tala nal ne aso. Ia ile anga maluia choe mai amarui alo waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pacifica Show, empathy and happy day.